mga lawa mga utato. To umay mo palay ati lapulo waw tutumula na ayati mga tupaduli pamaling kalapuhu hato. Sabu mo tolo pertanian beti debo mga onggo si damango. Hinda-hinda ilohasili mga tani kuli haragali oto tibawa. TLT Kadis Pertanian Toko Huwato Ahmad Cuuna lo otanggulai mongo-mongo tani lo tamay mo daha utanggulalio ketahanan pangan. Wow, olo may mo oro dawa ekonomi telipu. Toho rampa malenda lo po huwato.

tutu muloa lebo maharagama o eleponu dilamalo mo aane ukalajahalo. Walo umaloani potunu wa potuhata tua ulio lo paharaga. Walo ubisalalo tohungo lo ungalaa lebo moheingai olota mahi o tutu muloa. Mungulama ngotato dongo to habali u wali wali to u ngodi minggu mola.